Hindi pala ganyan. Hisgwayong nila sa ngayon. Aw. Kung sa zona, sindi mo sa zona. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenzay ka le. Kung na kung. Ganyan na kung futang egg. Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya.